0: Poro doktor, famajun, nurse, ayah, ward boy, rocker, nang tarik alaha o, na tanolo o, na mamag ran yip takihin, yami taku na elun pati, mile ran taha, angu an hakap hi in sakam, na lamag ngayin, ag yang ni Lady Florence Nightingale, ngayin.
1: Ngajantay hangam tarahay yan ro ialangam World Nurses Day.
2: Da aso ni ren, na din kaka,
1: Hekin, hang nita asu ni rin din kag ingilaharap, tikag niya lalo Sydney ay.